emechizi kwala obe gị yo makana ugbo ocha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba inwe ka ọnụ achụwa gị.

ya mamma no ikwa no lo kunu mere ya gazira nyini na sindi nkanye na para bunundi nke yoruba si bunu e karo makandi chini bimu washanga mana sindi nke nche bonjour anya batala na nke ta biko biko biko biko biko basi nila loli ya bom clinton ovida ya mwoke diorama ambassador of peace baburuburu mbuwe wezgamba aboma buru prince nke kuru na nkumu ya jimparo loche bindoto jinkole the prince of enyimba empire bom solo tli tabuno bochi tuesday abu ya kubuno abuge ya abalidia boni shi nime onwame afopuka bida bona ishin kwa ana kojide hula no na onwa anyi no nime ya na ha emela na njidebe oge na adiga anya anyi fera ya bye bye ya burundi chini be mas no bo 99 ana bala tie ka huna agasi bala tie ya bu no wan kanyi no nime ya anya bae no wa bala tie onwa june ba hu afa bela ke wa abo mana nke be ezoku bu na ine emekwa gi ne mekwa ina wota ina emekwa gi ina emekwa onwa ogbara onwa iri o ogbara onwa asaa o bọbulu o ji gbadu bọbulu oruru oge eruru gị ịkọla chineke ga-ekunye gị ofe binye gị garị ma ịchọkwanụ garị chineke enye gị akpụ gị gaa ma gaa lorie chineke binyekwanụ gị chọọ gị iri gị apatara mmeri mgbaka mmeke mata ụta anyị ga-eji nọrịa na ya bụ oge mgbasa ozi nke taa ya bụrụ na m esepụ ọnụ ihe omume ga-abịara gị ga-abụ oge ihe omume na abụọla chibu nke ga-edure anyị rue mgbe ọ ga-akụ elekere ọ dị mma mgbe ọ ga-afọdụ nkeji iri na ise ka ọkụ elekere asatọ ihe omume Hour of Solution nọ ya taa na-echere gị maka ozi ọma chineke na ogu na bola chinketa anyị ga-egbubi tru ya ọdụ nke ahụ na-agasị mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ anyị ga-ewetara gị ihe omume ọja rose na rose 101.9 aba ime ka ọ nọchịwa gị nke ahụ na-agasị ọkụ elekere itoolu anyị ga-ewetara gị uju akụkọ ya bụrụ na uju akụkọ agasịa anyị ga na-erepụta ahịa ime ụlọ nakwa etipụrụ gị egwu ndị nka ga-eme ka obi na-atọ gị ụtọ nke ahụ na-agasị ọkụ elekere iri anyị ga-alọghachi maka iwetara gị ihe omume egwuregwu igbo na nke taa ya bụrụ na ihe omume egwuregwu igbo agasịa mgbe ọ ga-akụ elekere iri n'otu DJ Spicy Clef ga-abịa na-etiri gị nkwa n'elu nkwa egwu n'elu egwu bụ ndị nke a ga-eme ka obi na-atọ gị ụtọ egwu ahụ na-agasị mgbe ọ ga-akụ elekere iri na abụọ ndị asụsụ oyibo ga-abata bụ ndị bekee ịgwa gị nke ha jiri bịa taa n'oge ihe omume mide oasis mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ nke ehihie anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'asụsụ bekee akụkọ ụwa gasịa ọ na-akụ elekere abụọ matakwa na ihe omume rose 360 nọkwa ya taa na-echere gị n'ọnụ ụzọ ama ekwekwala ka akọra gị akọra rue mgbe ọ ga-akụ elekere anọ nke uhudachi n'elekere anọ ị ga-amalite nụwa olu pastọ pideva bụ onye ga-ewetara gị ihe omume House of Fellowship na nke taa izi gị ozi ọma chineke gwa gị ọtụtụ ihe ndị nke ị kwesịrị ime dịka nwa nke chineke ihe ndị nke ị kwesịrị ịlụ dịka onye nke Kraịst nụla ya na-aga aga ọ dị mma gị na pastọ pidev ga-anọrọ ruo mgbe ọ ga-akụtawa elekere asaa bụ mgbe anyị ga-eji pịachikọwa ngwongwo na ngwongwo anyị wee chọwa ụzọ ụlọ anyị ebe anyị siri mee gịnị pụta ka ọtụtụ n'ime anyị ga-shie ofe anyị maọbụ mmiri anyị n'ọkụ nwekwa n'ike na-eme gịnị na-aga aga ọ dị mma amaghị m ihe mere na ọtụtụ mgbe onye nwere ji amaghị ya eri ya bụrụ na ị matara ihe ugbu a ị ga-aghọta na ọ bụ ka bụrụ ilu ọtụtụ mgbe a na-asị na mmadụ nwere ji mana ọ maghị ya eri n'ihi gịnị onye mmadụ nwere ike nwee ego ọ maghị ka esi eri ego ahụ ọ bụrụ ihe o kwesịrị ịzụ otu n'ihi na o ji ego ahụ n'ebe ọ mara ụbara ya zụọ ya ise ọ bụkwanụ gị na ise ahụ ọ zụrụ ga-abara ya uru kama ọ zụrụ ya ka o nwee ike dosakwa ya mana o chefuola si na ego na-agwụ agwụ ego dị ka ọbịa ego na-agwụ agwụ ya bụrụ na gị edozighị ya nke ọma ọ ga-eme gịnị ọ ga-ala
onye nwere ji amaghị ihe eri. O nwere ọtụtụ ndị taa ndị nke nwere ihe ndị nke ji ebi ndụ, mana otu ha si were ya na-ebi ndụ chai gị na-emetara ihe ahụ ebere. O nwere ndị nke nwere ụgbọala taa, mana otu ha siri na-edowe ụgbọala ahụ ọ dịghị mma. Maka gịnị? Ilechaa anya, lechaa anya, ọtụtụ n'ime anyị ugbu a malitekwa na gasị na izu ụka ka m gasị na ngwa n'ihi na izu ụka ka malitere ọhụrụ. Were ya n'izu ụka gara aga, ọtụtụ n'ime anyị na-akwọga ụgbọala, kwọga ụgbọala, kwụ ya ọnwụ n'ahụ, kwụcha ya ọnwụ n'ahụ, saa ya mmiri, anyị agaghị asa ya mmiri. Mmadụ hụ ya sị ewu ihe nke ọwụkwa ụgbọala ọrụgodi GLC, bụrụ GLE, bụrụ Land Cruiser na ihe ndị ọzọ bụ ịhụ ụgbọala ahụ, ọ gakwa gị agụ gị agụrụ. Onye nwere ji amaghị ihe eri mgbe ụfọdụ. Ọtụtụ mgbe ya bụkwara onye ọkada maọbụ onye keke, onye nwere ji amaghị ihe eri. Chetakwa na ọ bụ n'ihe metụtara nụ ndụ nke mmadụ nakwa ego ndị nke dị ya n'ime. Ya mere ọtụtụ n'ime anyị agaghị ama uru ndụ anyị debara tupu eleme anya anyị merụọ ahụ n'aka. Mgbe ahụ ka ị ga-eji si chai ihe ndụ akwa ọ bara uru, n'agbanyeghị ihe ọbụla ị na-achọ n'ime ụwa. Mata n'ezie na ihe ọbụla ị na-achọ dịka mmadụ, ị ga-abụ onye ga-adị mgbụbụ ụzọ, kwazie onwe gị akwazie. Ewu tiwe ite ya etiwesie ya ike, otele ite bidoro mesiwe ike. Ya bụrụ na ị gabigara ihe ahụhụ ego, rie ego. Ndewo.

0: mami bola chi ndewu ya gaziri gị ejimaka na ịnọ mma ọzọkwa onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya Mukedeora mmanya abatala n'oge ihe omume na bola chi nke taa bụ Tuesday mana ọ bụghị naanị mụ na mụ na bede nwanyị n'ebe a maka na otu ugbu a echi na bịabịa eziokwu ọ nọrọla n'azụ nwanyị Istanbul amaghị ma ọ bụghị ka gọọmenti jiri nye ụbọchị ezumike ọwụ ha nyere keki mere bola chi
1: abala mko sasa mama ze Clinton ni mera wale
0: ademumba o Jehovah weze aka ya dike di na aru anyi
1: anu na echi ga je na pari echi
0: ezoku echi le mna ga pari echi oge ka government jiri nye obochi ezumiko wo hanyere
1: ama kwanu mo mana mana otu ihe mere ngisi na njito mma gbapotara ihe bu na obochi amuru mo bu obochi nkwo echi kwa bu obochi nkwo ya mere nwere mo bi oto puri echi na bande mu odugbu a afa amuru mu mmam na ha agagharị oge nwushi ka oge nwushi oge nwushi
0: ya bu na ina ha agbarila ya rururu
1: ni ma na agbagharị na agbagharị mande chere ka ha pigbuo m n'ime afọ iwewe mapụta mapụta children's day pụta n'aka ga aka n'ọnụ nkubeta ruo 10 months ihe mụwa agụnwa agụnwa ka ala ahụ anya
0: ọ bụdụghị obere ihu ewu
1: ya mụra m sị aka m aka dị m nte anwụghị m nọ nga ahụ ekuru gị ume ya mere mmadụ mmasị ndị mmadụ igbu nte m ebe a na-egbu nte m na 7 months awụla gị igbu m igbu nte m igbo mụrụ nze mụ ọzọ mma mmanụ ụna abụọla chi ya gaziero no dịka anyị ganụ ya ihe abụ oge ndị gbuo tabarala ọkụ mana sị ya gaziero n'ihu gaziere onye azụ echi ụnụ dị dị ụda ala mana ekwere ka ịbụta mekọ n'ọchị gwa m anything can happen hallelujah somebody
0: otu a nwanyị Istanbul adịnụ mma ahụlanụ m ka ihe niile jiri wee ya dịrị
1: otu a
0: ọ na ha agala n'otu o kwesịrị ọkwa ya
1: n'anya n'anya
0: Jehova wee zeruo mgbe ebighi ebi ụtụtụ gị hụkwara oyi nke na-ekweghị mmadụ ṅụrụ mmiri tọgbọkwara iko na nke taa oyi
1: nwanne m amaghị ha ịnọ oyi na-eme ma mana mmadụ onye mmejọrọ ana m ekwuchite na maka na amara m na mụnwa mụ na oyi adịghị na mma
0: eziokwu
1: mana onwe onye gwara oyi a na ya tụwa nsogbu adịghị dịdịsa
0: o nwere onye gwara oyi tụwa woo chineke ji aka ya zite ihe ndị a niile
1: ofula ya chineke akpọ dị m gaa aha ịchọwa legoro isi gị ugbu a akpọ dị m gaa aha ifula ya chineke kemgbe gị na ya kpara ya gwa ya nanya masị oyi dị atụkwu
0: ọ bụ ihe niile okereke ihe okereke wụ ihe anyị na-ahụ n'elu ụwa nwanyị Istanbul ọ bụrụ na mmadụ enwee enyi onye okwu ụgha juru ọnụ eziokwu dị ya n'ọnụ ọ bụrụ nne nna m ọsị n'ọwụ
1: good morning
0: bụ ihe juru ya n'ọnụ dịka onye dị otu o kwesịrị ịbụ enyi mmadụ a sị na onweghị mgbe eziokwu dị ya n'ọnụ o nweghị ihe ga-eme ugbu a sị ngwa ka a kpụwa n'onye dị otu a
1: ajụọ ya
0: na ọ ga-ekwu eziokwu mgbe ọbụla ị kpọrọ ya ị ga-ahụ okpokpo oduko okpokpo achị ga-esi ya n'ọnụ afụta eziokwu ha ị ga-eti ebe o
1: maazị nke bụ eziokwu bụ na onye ụgha bụ onye ohi maa m otu ndị mmadụ na-esi ele ụgha anya oge gbagwe m ezigbo mmadụ mana o nwere ụmụ nnọọ ihe ndị mmanwụ ogebe kama m ga-eghe ụgha ma ghara ikwu okwu o nwere ihe atọ ndị mpam kụziere m ọ na-eme ihe eme ndị mpam lee anya okwu eziokwu nsogbu ga-adị ya atọkwa achị nsogbu ga-adị ị bịa jụọ ya ya achịghị nnesko maka onye ọla mmamụ ihe nna zabụ nne nna onye ọla mmamụ mara aha mụwụ nne nna e nwere mgbogbo na abịrịba ọkpọ m nnesko nneska na tọkwara ọsaghara m nnesko masa dada ya achị nga ifu mgbe ihe na-eji mgbe ahụ na-achị ya ya achị achọghị m ikwu eziokwu achọghị m ịghọ ụgha amaghị m ya mbụrụ mmadụ onye ọdị ga-ejụ jụọ
0: ya
1: agaghị m ịkapụ nkọ ya wụrụ ya ọ gaghị ikwe ikwu mana ịhụrụ onye ụgha bụ onye ohi o nwere otu ihe bịna na-eto eto ịmata maka na ọnụ magha mpam apịa m ihe ọ pịara m ndị ma baa m amịrị mpam agwa m na o nwee ihe ọbụla m mere mgbugodi mmadụ na ngwa ya na ngwa ha alaghị eziokwu na ọ gaghị emetụ m aka anụ ekwe ka ntụ ọnụ ịkpọ mpam taa jụọ ya n'ime ụmụ agasị na ọkacha ahụ adịghị nwaanyị n'anya ọ na-eme mpam na agụ ụmụnne m dịka ọzọ na ha gwa ya guzo na ọ ga-agbawa maka na aga na eziokwu ọ ya mekwere mgbe ore jiri na agwa mpam si lekwa ore ji laa o lekwa ihe na-eme na lekwa otu o chiri dị ye wute chike me bia tosha tosha kuma awuru gani ana ma agoga kama m ga gara ga ma gari ikwe ikwu nka kwa na kugurize kwa ga kuma ihe ogebe nkuwa ka ezekwe na ga kuma ihe so ba uru ibe ya woga
0: ibe ya woga
1: oka mma na ngwara gi nke bezi okwu nchekwa na ga masi amagem na no mon ga gese mo ge na mba masi gamba na ejimi ihe kwuchie nti onu che mpuru apu because gini acho mi tinye okwu ahu onu
0: otu a
1: mana mla na ihe okwu nwetiri tinye onu and only care about the day at once. One nagam equals you. Only boom on the boom. I will say the way it is. No come like a moga macana. Bible is in the equence who won yoga, no one and yoga.
0: Keep
1: on no one aroga.
0: No, ya won't make quince.
1: Up a guacuca.
0: Oh, ya will an aroga, I wouldn't make quince.
1: Now you talk, I don't talk with Bible talk. Aha, I'll be him
0: the men in Ogaka all day moot.
1: Ya, my dear Waka. Ya bụrụ ya maazị onye ọbụla na-aghọga ga-enwe mmụọ ohi maka na ọzọ bụ na ịhụ ụgha ugbu a ekpuchite otu mmehie ị ga-aghọ ọzọ kpuchekwe mmehie ọzọ gha akwụ ọzọ kpuchekwe mmehie ọzọ ị ga na-aga na-aga n'ihu na-achọ ka ị na-akọba up your sins maka na gịnị ị werela ụgha malite
0: otu a onye ahụ ewerela ụgha malite
1: otu a ya bụrụ ya maazị
0: ọ dị mma anyị ga-enye ohere maka gị onye na-ege ntị bịa sonyere anyị chetakwa na ohere dịrị gị ịbụ onye nke gị si ya ịbụ ọlachi na mgbe ụtụtụ a akara ekwentị ndị nke ga-akpọ bụ ndị a
1: 0813355935 maọbụ lụnụ ya bụ 0812011019
0: bụ akara ekwentị ga-eji sonyere anyị bata ka anyị na gị nọrịa facebook anyị bụ rose 101.9 fm aba

0: आणि मेहरानो जामे बोलाची. हॅलो
1: हॅलो
0: हॅलो दे वो
1: बामसुलुतली
0: के की मे पारानो नो तो तुआ इन्स्पेक्टर
1: hai abiam naro is better ai ina han la wangara ode ti bande bu kushi ina yan mungare ma bere che bede gift na ha beke ed na nwe kendewo
0: awe chinu
1: I'm counting on you guys now
0: echi azo eho na government
1: mama ke meze kubu na bonde ma malite good like ala o malite la
0: o ni hiya
1: ke wani me la bonde no sofa
0: ni ke jinye obochi ezumike
1: ezumike aswe
0: eho la ni
1: ama usuru ke ma wa mre jinye
0: echi uno akwa oge da shot down
1: ni ono angore die oga wa na menile
0: otsa ndewo ndewo anyi kile ginde
1: ndewo kwezoku ni shoku nuju notota ema owe he ka mmane shoku owe he ka shoku iha oli na eme no wa were oga butu uzo at last ige regret na ya
0: absolutely
1: maka the god of karma ane chichit nature ane chichit
0: moli moli
1: i were ke na to ashe na kofun we gi na business gị na ya dị ibi na ebe ụmụ ha nọ na-agbachitere ha mgbe oge ga-eru ị nọrọ n'anya mmiri akwa maka mpa m na mma mmere mmara na onwe ha fatara n'eze na-eju afọ bọtọwụ ndị na-ama na-esulu nọ na-eju afọ achị ahịa na-atụ na-esi ka imegide onye ọzọ ọ ka ime ka ngwa agha gị gaa otu o kwesịrị mgbe ọ ga-abịa anya mmiri gị na-aba gị n'anya ọ ga-adị ka mmiri si n'igwe na-ezu mgbe na-ama otu isi achịkọta onwe gị ịtụ achị adịghị mma ị were eziokwu budo ụzọ ọbụna ị ga-atụ achị onye ahụ na-ekwuru eziokwu a ga-ekweta na ihe anyị tụrụ wa achị wee bikọta iji eziokwu bido
0: otu a
1: he m na-agwa gị wa otu osi dịrị maka onye ọbụla ga-eji nye onye nwere experience n'okwu okwu ị ga-atụ achị mgbe ị na-ekwu eziokwu ọlụ ezi onye ahụ ekwere okwu achị ha ọ ga-ama ee na ịtụrụ achị wee bikọta ọ ma na eziokwu ka ị na-agwa bi ya bifo betigo onwe gị ma ee na ịtụrụ achị na nke nke iwekwere kọva bete ọ dị mma n'eziokwu eziokwu ọ dị mma
0: aha
1: m chere ka m kwuo ebe ahụ ndị nso ndị m na-asị ụ na bọlachi travel mọmiomogo mọmi b nwaanyị ọma jizọs chacha aịzụ onye ọma na redio nwaanyị sọ and fevo dịka ebu anyị gawa ka izu ụka ta mara anyị niile mma na aha jizọs
0: amio ya makwara gị menụ inspektọ inspektọ ndewo ya gaziri gị
1: alo
2: alo igogbe na klinton ụtụtụ ama
1: heo profet ya mara gị mme bọlachi
2: ọ prọfet tempren ojii ọnwa afọ obego ogwu na agbọ
0: klinton
2: mmiri ke dọgbala ahịa fụ na ha abụghị aka mmiri klinton
0: mmakịnị
1: ke
0: abụghị aka mmiri ma ojii ojii oke mbụ odo ya ewefu aka
2: oke dị mma n'anya agala isiokwu unu ji isiokwu ahụ mara mma onye na-atụ achị dị ka otu a nkịta dị n'ihe o nwere ihu ọma ihe ya mma bọtụ n'abalị ya dị efu ibi ọ ka mma na ịgwa mmadụ niile okwu asị bụta hụta otu mmadụ ị ga-egwu eziokwu maka ndụ gị onye ahụ bụ onye gị zọ gị na mgbe mkpa bọt ịhụta sọ mmadụ niile gwachawa okwu asị ịtabala nsogbu adịdị onye gị zọ gị onye ọbụ ji aka ya ga egwuru onwe ya ili tụọ ka mma na mmadụ ga-ịmụta ikwu eziokwu dan ịtụ asị ndewo onye m na-esi ekele ekele bụ
0: treshọ
2: tempụl bụ nwaanyị m ncheta eme alụwa ngwa ngwa larọ priska tempụl kines tempụl dilit tempụl ambles tempụl mami omoko mami bikibiki mami nasụ ndị ọzọ ndewo
0: ndewo ya gasịrị gị prọfet prọfet prọfet si na ọ wụrụgodi na onye ahụ atụọ na ị nwere onye ị ga-agwa eziokwu na ndụ gị ọ dị mma
1: alo
0: onye na ebe ahụ na-akọ aka ebeola chi halo
3: ugobanga n'ụtụtụ ọma na
1: ya mara gị mma ebeola chi
0: abụọla m chi kedu maka gị o
3: abụọla m chi maazị sọka asha dị n'otu ikpe mara eziokwu
1: aka azụ abala ya ndewo
3: ugobangala
1: sa
3: happy birthday in advance
1: ndewo sa
3: udodere gị
1: udodere na-eji
3: ebe bịa
4: ndewo
3: biko isiokwu unu n'ụtụtụ ọ mara ezigbote mma. Ọ kwụrụ nwere ego ụgha eji ụgha mara gị aghaji ihe. Ọ mara nwa mma na be anyị ahịa onze so ọ ghagide na ghagide ghagide ụgha amarazie ya amara nna ị na-agwa mmadụ okwu na asị ha na onze ị mara na nna onye aha ka akpọla gị onye okwu ụgha
4: bikosọfụna
3: a matara onze asị onye okwu
4: ụgha. Ehola.
3: Udo dụrụ na biko ndị nna si ebola si n'ụbọchị taata bụ Mary Jane Uchechi, Jason Nwuzo, onye Chesi, Emeka Pepesup, Ogbo One of Okpolu Umuobu, Chidi Egbede, Injinia Adidas onye nke m ka ọnwụ, Injinia Chiwozie Stanley, Mommy Omogo, Mama Rube Rube, Mkpụrụ Ọma, Prophet.
0: Ndewo ya udo dịkwara gị nụla ndewo ya bụ na ọ bụzi ihe eji ya eji ya amatụ ugbu a sị gị onye nke jiri ya na-akpọ gị aha ebe ọ na-ọkwa naghị aha gị n'ihi na amaara na ihe ị na-ekwu abụghị eziokwu. Halo.
4: Halo.
5: Halo.
0: Ịbọlachi.
4: Ịbọlachi.
5: Ịbọla m Clinton onye isi udo.
0: Ndewo.
5: Ekwesịga mba abụọ.
0: Prince ambassador nọchitere anya mba niile ewezuga mba abụọ.
4: Ya mara gị mma ebe ọla chibeke.
5: A
4: na m ya na-ekwu oyi oyo.
5: Happy birthday in advance.
4: Ndewo ndewo ya mara gị mma. Anyị dị mma.
0: Anyị dị mma o.
5: Isiokwu kere unu ji bara uru n'ihi na mgbe mmadụ ịbụ onye asị egbere mana ndị ngwa ji asị na onye asị mechiri ọnụ ama n'ihi na mgbe ị da-asị asị da-asị ịda egbefu onwe gị ohere ahụ dịkwa egbefu onwe gị n'ebe Chineke nọ. Ọ dị otu nwa di m ọrụ abịala ahụ ezi abaa ọ bụrụ ya na-ehu ahụ ya ọ ga-ebe agụ agwa mgbe di m pụtara mgbe a ya akpọ ya izinna ọ bụ ma mere hụ agadi ime ikpe di m bịa sọ ya asị unu abụzila aka unu unu hapụ na ọsọ ọ bụghị unu letuo ya anya kwesị anyị abala ihe so mmadụ ịtụ achị amaghị mma ma nna ama nna ọ bụ mmemme m atụ
0: ịgwa anyị aha gị.
4: Aha ọma gị ahụ bụ gịnị?
5: Ịmakwa aha m Ugebe. Ọ bụ Dabi Ati.
4: Dabi Ati le. Ọ bụ gaa nọ nna.
0: Ọ bụ nọ heke.
4: Ọ bụ nọ nna dị ka Dabi Ati gbaghara.
5: Dabi Ati o.
0: Ndewo.
5: Ihe ọ bụ isi mmiri.
0: Ndewo ya gaziere gị nọ.
5: Gaziekwara unu.
0: Ndewo.
5: Onye ndị isi ikela n'ụtụtụ na-abụ. Dabi Ati ahụ m kpọrọ la wiki gara aga.
0: Si Ịbọla.
5: Ntụ ya ahụ ekweghị ya. Adị m esi adị isi ike Chineke gbara m ya ume.
0: Ami o.
5: Mmadụ echeta. Mmadụ dị ka Sista Gift. Ụmụ gị a. Dekela ndị ezinụlọ m.
0: Dekela
5: ndị ezinụlọ unu. Dekela Ada Akpala Nunu Fens. Dekela ndị Bọz ndị Rose FM niile.
0: Ụbọchị
5: mara unu mma
0: n'aha Jizọs. Ya makwara gị o ise ndewo da anyị bịa ti ya gaziere gị nọ.

0: Ogo ja Rose kanye batara na ime ugbua na Rose 101.9 aba inye gi mameke matotuti hendi ahu anyi huru na akwụkwọ akụkọ ndi nke anyi huru n'obodo anyi bu Nigeria ta na kwa ọtụtụ ndi nke anyi chiri bata n'ebe a. Anyi na-asị gị ka ọ gaziere gị dịka ị na-esonyere anyị. Cheta na ị pụrụ ịkpọbata m oge rue. Ọ dị mma kama ọ ga-agba gị nchezọ ma ọ kama ị ga-echefu ya. Ọ ga-aka mma na ị ga-ewere mkpịsị odee were akwụkwọ detulatatụ ndị nke a nwere ike ịkụtụ gị n'isi gwa anyị. Ime ike sonyere anyị. Ọzọkwa wee bụrụ na anyị ji akwụkwọ akụkọ dị iche iche, Punch, Vanguard, Daily Post, Daily Trust na The Nation, gụnyere Niger Tribune na ụmụnne ya ndị ọzọ. Mana mụ na Asa Odogwu nọ ebe a na mgbe ụtụtụ a.
1: Chidimma mere gịnị?
0: Ndewo. Chidimma PC mere gịnị? Ya gaziere gị. Otu akwụrụ ọkwa ndị abịrịba ha si ele ele ime gịnị?
1: Ele Masha.
0: Ele Masha. Ị gakwa egehi n'ụlọ maka birthday gị echi?
1: Na gị hi n'ọhịa.
0: Anyị m na-ekwukwa ọ mara ma ọ wụ imechi ha n'ọrụ ugbu a, gị vuru akpa gị.
1: Ihe dị otu ahụ adịghị, anamaghị ihe n'ọhịa.
0: Oo, ngwanụ nsogbu adịghị, ya gaziere gị nọla. Ọ dị mma anyị abatala onye na-anụlu ya bụ m Clinton Obi Daya. Anyị ga-amalite iwe akwụkwọ akụkọ nakwa ozi ndị nke anyị hụrụ na akwụkwọ akụkọ dị iche iche. Na mbụ, akwụkwọ akụkọ mbụ m ji n'aka ugbu a bụ Niger Tribune. Ka m na-ahụ nke a na ya bụ akwụkwọ akụkọ. Ọ bụ gịnị na-afịa o? Onyeahụ bụrụ Monday ka e mere ka mara na pati ADC malitere ime ntuli aka elu ime ụlọ iji họpụta onye ga-azọrọ ha ọkwa onyeisi ala. Mana a sịrị na Atiku Abubakar nwetere mmeri na Potiskum kpọmkwem na steeti Yobe. Dịka a na-ahụtachabeghị otu ya bụ usoro ntuli aka elu jiri gaa, onye nwetara nke o nwetere. Mana ka anyị lewakwa ihe ahụ anyị lewe. Otu onye na-eme ejije na mba Ghana bụ Beverly Afoglo ọnwụọla ugbu a site n'ọrịa kansa. Ya bụ na kansa egbuola ya. Ị hụrụ ya bụ ndị Boko Haram chegharịrị echegharị. Ha nwetere nde naira atọ nakwa ego nke a na-akwụ ha kwa ọnwa. N'ihe metụtara nụ ntụtụgharị ebe a sị na a na-agbazi ha olu na-azụgharị ha ka e nwee ike chebe ha n'ime obodo. Otu nwoke sitere na steeti Borno na-ekwu nke a. Ọ sị na ya na-ekwu ihe doro ya anya maka ego ndị nke ndị a natara na ihe ndị ọzọ so ya n'azụ. Onyeisi ala Bola Tinubu n'aha APC maka ntuliaka elu 2027 a na-akọwa ugbu a na ya bụ onyeisi ala titi. Vootu ndị nke a tụrụ ya bụ site na mpaghara agbamta vootu nke ndọrọndọrọ ọchịchị ma ọ bụghị nke Naijiria. Nke a bụ ozi anyị na-ahụta ugbu a. Ọ gịnị na-afịkwa na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ? Sunday Igboho o kewapụtala otu nchekwa bụ nke a kpọrọ Erun Ekun Security Network na-achọ ka ọchịchị etiti si ya gawa n'ihu. Ya bụ na Sunday Igboho, onye na-azọ nta maka nwere onwe nke ala biala Yoruba n'oge gara aga, ọ bụrụla onye pụtara n'ugbu a na-akọwa na ya ekewapụtala otu ga-ahụ maka nchekwa n'obodo Naijiria, bụkwa n'otu a kpọrọ Iru Ekun Security Network. Mana ya bụ otu ka ọ na-eche ka ọchịchị etiti si ya, Igboho nwa m, ngwa gaa n'ihu. Anyị nabatara ya bụ otu nchekwa ahụ hiwere a na-emekwa. Ọ dị egwu anyị na-ahụ ugbu a na ndị ezinụlọ nke onye a na-eme ejije nwụrụ anwụ bụ Alex Ekubo ka a na-akọwa ugbu a na ha eyiela olili mgbe a ga-eli nwa amadi a. Atiku Amechi Hayatuddin abịanyela aka na ntuliaka elu ime ụlọ nke pati ADC na-aga n'ihu. A na-akọwakwa na otu nwa agbọghọbịa gbara afọ 29 na egbuola ya ugbu a, vuru ozu ya vusa na Abuja. Nsogbu ụwa maka mgbazi ego onyeisi ala Bola Tinubu gbaziri naanị n'ọnwa 24. Eziokwu, ọkụ dara ala n'ego ndị nke ahụ tara dịka ụgwọ agbazirila kemgbe afọ 55 maka ihe Naijiria ji n'ụgwọ. Dele Oye na-ekwu nke ugbu a n'ozi nke ọ na-ewepụta. Ndị uwe ojii anwụchiela otu nwoke bụ onye gara nụ na-asị na ndị ntọ mmadụ na-awakpo ya bụ na nwoke a ghara ụgha isi na ndị otu ọlụ ọgbalaga na-awakpo n'ihe onyonyo bụ nke o wepụtara. A na-ajụ ya sị ya, gịnị mere i jiri mewuduruka ihe onyonyo dị otu a? Ya sị, mba mba, na TikTok ma achọrọ m ka ndị mmadụ nwee ike na-efolo m, ka ndị mmadụ na-eso ya. Ọ bụ ihe o jiri na-ahụ ụgha site na ndị otu ọlụ ọgbalaga batara. Otu abụghị n'ezi, otu abụghị n'ezi o. Nsogbu ụwa bụ ihe ndị nke anyị na-ahụ. Ọ dịkwa egwu o. Gọọmenti etiti ekwupụtala ụbọchị Wednesday bụ echi nakwa ụbọchị Thursday dịka ụbọchị ezumike maka ihe omume nke ndị ụka alakụba bụ n'Salawa Hawa. Ya bụ na ihe omume nke ndị ụka alakụba ka e jiri kwupụta echi bụ Wednesday nakwa Thursday dịka ụbọchị ezumike ugbu a. Nke a ka ọchịchị etiti na-eme ka anyị mara o n'ozi nke ha wepụtara. Maka ntuli aka elu ụlọ pati APC na steeti Rivers iji họpụta onye ga-azọ ọkwa onye isi ala, Fubara agara adịghị anwa anwa ga were akwụkwọ o ji azọ ọkwa fọzie nke ịga ịzọ azọ. Nke a ka nwike na-emi Fubara ọnụ ugbu a sị, Fubara lekwe n'oge a sị na ị maara ị gadịghị akpara ma mma mere na ihe ndị ọzọ gawa ịhọrọ iwere akwụkwọ eji eme ntuli aka elu nke pati APC. Nwike na-emizi Fubara ọnụ ugbu a. Ọ dịkwa egwu anyị na-ahụkwa na ya bụ akwụkwọ akụkọ ugbu a, Naịjirịa anwụọla. Ka anyị kwụsị na-eduhie onwe anyị, otu onye ụkọchukwu bụ Paul Adefarasin na-ekwupụta nke ugbu a sị na Naịjirịa anwụọla. Ka anyị ghara ị na-eduhie onwe anyị, nke a ka otu onye ụkọchukwu bụ Paul na-ekwupụta ugbu a na Naịjirịa anwụọla pii. Maka anyị nwa ndị na-eduhie onwe anyị, a na-akọwa na aka na-achị steeti Enugu bụ Peter Mba etoola ndị otu akụ bọọlụ Enugu Rangers maka ebu ndị nke nweterela ọkwa na liigi ịnọ n'ogugo nke itoolu. Ọ sị ha, unu emeela, unu agbalịgbala ahụ maka ya bụ ihe ndị nke unu gbara mbọ ya ịnọrọ n'ogugo nke itoolu a. Ọ dị egwu o, otu onye na-eme ejije nke Kennywood bụkwanụ Wasila Ismail ka sịrị na ọ nwụọla ugbu a dịka ọ gbachara afọ 46. Obodo Naịjirịa ka bụ ndị lekwasịrị ụlọ ọba ego mba ụwa anya maka mgbazinye ego n'ogugo nke atọ n'ọnụ ego ruru ijeri $18.5. Ọ dị egwu o, otu onye ọgụ egwu bụ Robo Beze anwụọkwala ugbu a. Enyerela m Tinubu aka inweta ọkwa onye isi ala, mana Peter Obi nwere ka o siri dịrị n'oge ahụ. Fayemi na-ekwupụta nke ugbu a. Ọ dị mma, ndị ahịa na steeti Kano elele otu onye na-asị na ọ na-agbara Tinubu achụmnta nkwado, tiwekwa ya ọkpọ, tiwekwa ya ọkpọ, titere ya buduru ọnụ. Ya bụ otu nwoke nọ sị na ya na-akwado Tinubu ịlaghachi nke ugboro abụọ na-agbara emere Tinubu achụmnta nkwado. Ndị ahịa na steeti Kano ele nwa amadi a jigide ya otu a sị n'ihe anyị na-agabiga, tiwekwa ya ọkpọ, suterela ya ikpụturu ọnụ ugbu a.

bụ na malite echi ndị ụka alakụba ga-amalite ihe omume ejirimara ha bụ na idu Adaha nke ha ga-amalite. N'otu aka ahụ ka anyị na-ahụ na Sunday Gboho ohiwele otu Iru Ekun Security Network na-echere ka ọchịchị etiti si ya dede gaa n'ihu. Ọ dị egwu, ana m ahụkwa ozi a ugbu a na ya bụ akwụkwọ akụkọ. Mmaka ogbugbu nakwa iji mmadụ agwa ọgwụ ego ndị a na-ahụta ugbu a, ọ kawakwunyela njọ n'obodo Naịjirịa. Nke a ka ya bụ akwụkwọ akụkọ na-eme ka anyị mara. Ọ dị mma maka omume ide ụka bil akọwala ugbu a na gọọmenti steeti Lagos emeela ka o doo anya na ha achọghị ịhụ onye ọbụla na-ere ebule, ya bụ ram, n'okporo ụzọ. Na ha achọghị ya, onye erekwala ya n'okporo ụzọ, onye anọla n'okporo ụzọ na-ere ya bụ ram. Maka ya bụ ntuliaka elu ime ụlọ nke ndị pati ADC ji họpụta onye ga-azọrọ ha ọkwa onyeisi ala, Atiku meriri Amaechi na steeti Ebonyi, dịka ha ka na-agụkọkwa ya n'otu n'otu. N'otu aka ha, Atiku kwa merikwara na Yobe, ka a na-agụkọ ya n'otu n'otu ruo mgbe a ga-achịkọ ya ọnụ. A na-akọwakwa na Atiku Abubakar merikwara Amaechi na Abia. Meriekwe na steeti Zamfara, ya bụ ebe ihe a na-atụwa aka nwekwara ike bụrụ Atiku allegedly. Maka ntuliaka elu afọ 2027, aga m enwe obi aṅụrị n'ime m ma ọ bụrụ na m bụ onye ga-enye aka ịhụ na ọrụ ndị nke na-ama ọchịchị aka n'ihu agaghị abịa na mmezu. Ọ bụ ọrụ m, m hapụrụ m nke ahụ. Onye isi oche pati APC bụ Nentewe Yawada na-ekwupụta nke ugbu ọ sị na ọrụ ya bụ ịhụ na pati na-ama ọchịchị aka n'ihu agaghị azọdị ụkwụ n'ala ụjọ atụọ ha fọzi nke ha ji eme ihe ga-enye ha mmeri.

Party ADC anọrọla ugbu a nwee ya bụ ntuliaka elu ime ụlọ, bụ nke mere na Mọnde hiri ezigbote odo ma hụkwa na ahọpụtara ma bụ nke gaa n'ịhọpụta onye gbeburu site onye isi ala mgbe gara aga bụ Atiku Abubakar, nakwa onye gbeburu onye aka kwọrọ ụgbọ steeti Rivers bụrụ Timi Amaechi, bụ ndị a na-ekwu ugbu a na ha nwetara ya bụ mmeri. N'ịga n'ihu anọkwa na-arụtụ aka onye azụmahịa Mohammed Hayutudin, bụkwa onye so na ntụziaka, bụkwa onye so mgbe mere ntuliaka elu ime ụlọ. Ya bụ otu a ugbu a ka a na-ekwu na ha bụ ndị mere ntuliaka elu na ntuliaka elu ime ụlọ n'otu kwesịrị ekwesị, bụ nke a hụtara awọdụ ruru 1,889 bụ ebe a nọrọ mee ya bụ ntuliaka elu a, nke a hụtara ndị otu ha pụtara nnọọ kwụrụ n'ahịrị n'ahịrị ma hụ na e mere ya bụ ntuliaka elu a. A na-ekwu nke ugbu a bụ nke mere na nso nso a bụ iji hụ na pati ADC akịala mkpọta ma dị njikere maka 2027, bụ mgbe a ga-eme ya bụ ntuliaka elu ga-ehi odo. Mana achị ugbu a ka ha hazie onwe ha dịka ha ga-abụ ndị ga-ama ọchịchị onye isi ala dị ugbu a aka bụ Bola Tinubu maka pati APC n'ozuzu oke. Atiku na Amaechi bụ ndị sonyere pati ADC kemgbe 7 2025, bụkwa ebe ahụ tụkwara ndị sobotukpo ndị ọzọ mmadụ dịka Akakwọ Borogbo steeti Anambra bụ Peter Obi, nakwa ndị ọzọ bụ ndị soro nnọọ ịhụ na a ga-agba ya bụ onye isi ala ugbu a mgbe okpuru mgbe ahụ. Mana echekwara na afanabe bụ mgbe a ga-eme ntuliaka elu ga-akpụ ọkụ n'ọnụ. Mana Peter Obi bụ onye a na-ekwu ugbu a na o ferela ka aṅụ gafee na pati NDC, bụkwa na nke ya na onye gbụbụrụ onye gọvanọ steeti Kano bụ Musa Kwankwaso soro gafee. Mpụtara ntuliaka elu ime ụlọ emere ugbu a ka a na-ekwu na pati ADC ga-enye ha aka ịhazi ihe ma bụ ndị ga-adị njikere maka 2027, bụ nke a na-ekwu na a ga-eme ntuliaka elu nke onye isi ala n'abalị 20 n'ime 2027.

Otu ụlọọrụ ojiji ozi na-ahụ maka ndị na-eme njem n'obodo Naịjirịa bụkwanụ ụlọọrụ NIS na mkpirisi bekee etiela mkpu n'oke olu gbasara ndị a na-egwu chandum n'ọnọdụ ịkpọpụ ha gaa na mba ndị ọzọ site n'aka ndị ji ha na-afọjuru akpa ha n'obodo Naịjirịa. Ha ji ohere a na-adọ aka na ntị ka ọtụtụ ụmụafọ amaala Naịjirịa lezie anya nke ọma tupu hapụ obodo a na-apụ. Ha gwara ha ka ha bụ ụzọ mekọọ akwụkwọ nke ziri ezi, n'ihi na onye na-ejighị akwụkwọ kwesịrịlanụ iji gaa mba ofesi onye ahụ gara ya n'ọnọdụ iwu na-akwadoghị, nke ga-enweta ihe ize ndụ nke ga-esi n'ime ya apụta. N'akwụkwọ ozi nke onye banyere aka n'ime ya bụ onye PRO nke ya bụ ụlọọrụ DCI Akinsola Akilabi, o wepụtara ụnyaahụ bụrụ Mọnde na Abuja, ọ kọwara na enweela ọtụtụ mpụ nakwa arụ dị iche iche megide ndị ogbonye, bụkwa ndị na-anaghị ahụ nke ha na-eri, karịchasịa ụmụ nwaanyị bụ ndị nke ntorobịa. Ndị akọwakwara nụ n'ezie na a na-ekwe ha nkwa okwekwe emeghị eme inye ha ọrụ nakwa agụmakwụkwọ, gụnyere nkwa ndị ọzọ ịsị na a ga-eme ka ndụ dịrị ha mfe na mba ofesi. Agarute n'ebe ahụ otu abụghị n'ezie, dịka ha kọwara na a na-eji ha atụ mgbere ma na-anapụkwa ha ndị nke ha ji n'aka. Ụlọọrụ ojiji ozi NIS a ji ohere a kwue ka ọha na eze biko mara otu ihe niile siri na-adị gbasara njem nke nkwado nakwa ego ndị nke eji eme ya, gụnyekwara nkwa ụgha nke enyemaka bụ nke ya na-ekwe ha. Ha kọwara na ọtụtụ ndị a na-amaghị ndị ha bụ ugbu a na-achọ ndị nke ha ga-eduhie ma napụkwa ego iji ha tụọ mgbere. Agwala ọha na eze ka ha biko gaa n'iru inyocha nke ọma maka ohere ọbụla a sị na enwere maọbụkwa n'iwe n'ọrụ ọbụla a sịrị na a na-ewe, ka ha nyochaa ya site n'aka gọọmenti ịmata onye bụ onye nke ọ bụ. Ha ji ohere a nyekwa mee ka mara na ozi ọbụla ị hụrụ na-edoghị anya maọbụ njem ọbụla na-edoghị anya maọbụ mmadụ ọbụla nke aka ya dị n'ịkpa arụ nke ịtụpụ ndị mmadụ na mba ndị ọzọ ha ahụsiwe anya n'ebe ahụ, ka ị kpọtụrụ ngalaba ọrụ nchekwa maọbụ webatara ndị ụlọọrụ ojiji ozi na-ahụ maka ime njem bụ ndị NIS ozi ka ha mara ihe ha ga-eme.

0: Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ule eji aba mahadum JAMB na mkpirisi bekee anọrọla ugbu a na-etinye abalị 13 nke ọnwa 6 nke afọ a, ịbụ mgbe a ga-ele ya bụ ule a ga-eji aba mahadum. Dịka ụfọdụ bụ ndị nwere ihe ịma aka na nke mbụ lere ele, bụkwa n'ihe mere ha ga-etigharị mgbe ọzọ a ga-elegharị ndị nke ahụ na-enwe n'ike ile na mgbe nke mbụ lere ele n'afọ a. Mmapụ ọkwa bụ nke ahụrụ n'akwụkwọ ozi ha onyeisi otu nzipụ ozi nke otu JAMB na Mọnde bụ Fabian Benjamin, ma bụkwa onye ndụmọdụ ha. Ọ bụ onye kwuru ugbu a na ule ugbu a na-elebụ maka naanị ndị bụ ndị debanyere aha ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ndị mere mpịa n'aka na otu dị mma, ndị so iwu eji ndebanye aha maka ule JAMB bụ ndị a ga-ekwuo na a ga-abịala ule ahụ, nakwa ndị nwere ịgbalụgbalụ oge ha nọrọ n'elu ule nke mbụ. Ụlọ ọrụ JAMB ugbu a akọwala na ya bụ ndị ha metụtara gụnyere ndị ebe ha nọrọ lule bụ ndị akụrụngwa eji lule ekpughị ha lee, nakwa ndị ebe akụrụngwa ekpughị egosipụta aha ha, n'agbanyekwa na ha bịara n'onwe ha, tinyekwara ndị otu kwesịrị gbaa nke ha nwụrụ na otu kwesịrị pụta maọbụ nke ha na-ezughị ezu. Ọ gbakwunyere na olugba ọtụtụ anya bụ nke elere n'afọ ule nke elere n'afọ a, bụkwanụ nke ọ na-ekwu na a haziri iji hụ na a ga-edozi okwu bụ nke pụtara na nso nso a, dịka bara mepụta otu kwesịrị ire, nakwa ndị nwere ihe ịma aka mgbe elere nke mbụ. Okwu a ha tụpụrụ ugbu a bịara dịka abịara bịa hụ na elebara anya na ule nke elere na abalị 15 nakwa abalị 25 bụ ule JAMB elere, nke okwu ya pụtara na abalị 18 nke ọnwa 4, bụkwa n'ebe ahụ tọrọ ọtụtụ ebe anọ n'elu ule ahụ bụ ndị nwere ihe ịma aka, ụfọdụ ime ndebanye aha, ụfọdụ ya bụ igwe kọmputa ekweghị arụ ọrụ otu kwesịrị ekwesị. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ JAMB kwuola o ndị ọ bụla bụ ndebanye n'ụdị ndị agọpụtasịrị ugbu a na ha ga-elegharị ule ha, ka onye ọ bụla nwee ike nwee obi ụtọ.
1: Akachiburu steeti Anambra bụ Peter Obi ekwuola okwu gbasara ọnọdụ ọjọọ na-emetụta ọtụtụ ụmụ Naịjirịa na-anọghị n'ụlọ dịka o nwere nkwurịta okwu na mba South Africa na mpaghara Johannesburg nke mba South Africa. N'iji kwuo okwu n'ihe omume nke Peter Obi gara maka ya, ọ bụ ozi o wepụtara na akara modide ya, bụ ebe Peter Obi nọrọ kwupụta maka mkparịta ụka nke dịrị n'etiti ndị nke ezipụrụ njem, otu esi na-akpasị ọtụtụ ụmụ Naịjirịa àgwà na mba dị iche iche. O kwupụtara maka ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị n'obodo Naịjirịa dịka otu n'ime ihe bụ echeta ebewe, nakwa mmasị nke ọtụtụ ụmụ Naịjirịa nọ na mba ndị ọzọ chọrọ ịlọtaghachi na obodo ha siri pụta bụ Naịjirịa, gụnyekwara ntụnye ha chọrọ ịtụnye maka mwulite nke obodo a. Obi kwupụtara ka ụmụ Naịjirịa na-aga n'ihu na-akwanye ugwu n'iwu metụtara nụ mba ebe ọbụla ha nọ n'ime ya, nakwa ọnọdụ nke ihe kwesịrịlanụ ka ha kwanyere ugwu maka ya, na-arụtụ aka maka inye ngozi na ọchịchị nakwa idu ndu, gụnyekwara ihe ndị ọzọ bụ ndị nke ọ kpọpụtachara aha. O ji ohere arịọ ọtụtụ ụmụafọ amaala Naịjirịa sị ha, ka biko, nnu na amụla rubenu isi maka ya bụ iwu na-achịkwa na mba ebe unu sitere pụta, n'agbanyeghị ihe mmagide nakwa ọnọdụ nke na-anaghị ekwe ka unu ziri ike na-akụpịasị unu eze, gụnyere ihe dị ka irube isi. Peter Obi johere agwa ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ka ha gaa n'iru iburu ndị nke ga na-arụ ọrụ tụra ha na obu, na-esonyekwa n'ihe a na-alụ na mba ndị nke ha nọ n'ime ya.
0: Onye minista na-ahụ maka isi obodo ala anyị bụ Nyesom Wike na-ekwu ugbu a na nzaghachi ụkwụ azụ onye gọvanọ Siminola Ifubara zaghachiri pụọ n'ịzọ ọkwa onye aka na-akwa ụgbọ steeti nke steeti ahụ, na nke a bụ nnọọ ihe mkpakọrịta ịkpakọta n'oge gara aga na ihe abụghị ihe iju anya nyere ya. A na-elekwasị anya n'ịhụ na a ga-enwe ogbe dị jụụ na steeti ahụ, na ọ bụ ihe mere nwa amadi ya ji zọpụ ụkwụ a ka e nwee ike nwee udo. Nwike n'okwu ya na Mọnde oge ọ nọrọ na-atụpeghịtụ ndị nta akụkọ azụ, ọ ji anya na-egwuru anya na ihe ndị na-enyere ndụ aka bụ nke arụ n'isi obodo ala anyị bụ Abuja. O kwuru na ya bụ ntụpọ ụkwụ ugbu a bụ nke eji na-ahụta nnọọ bụ nke a na-ahụta nghọta n'ime ya, n'ihi na nke a bụ iji hụ na a ga-emezi ya bụ okwu n'ọwara kemgbe na steeti ahụ. Fubara nọrọ na nso nso a ma kwuo na ya nwekwaga mmasị ịzụụkwụ onye gọvanọ na Kọtọ pati na uru pati APC, ma na-ekwu na mkpebi o mere ugbu a bụ iji hụ na a ga-enwe udo, ịdị n'otu nakwa nkwụsị ike na steeti ya. Ka ọ dị, Nwike bụ onye gara n'iru na-ekwu ugbu a na nzaghachi ụkwụ nwa amadi a na ọ bụghị ihe na-eju ya anya maọbụ ihe na-eme akpata oyi, ma na-esi ọnwụ na-ekwu na o kwekọrọ na mkpakọrịta ha nwere n'oge gara aga na nke a bụ iji hụ na a ga-enwe udo na steeti Rivers. Ka ọ dị gbere gburugburu aka na akwụ ụgbọ steeti Rivers bụ Nyesom Wike nọrọ na-ekwu na nke a bụ ụzọ nghọta nke gụnyere ịhụ na a ga-ewepụ ihe metụtara okwu iyi egwu megide fubara n'ụdị ọbụla, ma na-ekwu na ya bụ okwu a nwa mada zọpụrụ ugbu a bụ onye kwu na onwe mmasị ịbụ onye gọvanọ steeti ahụ nke ugboro abụọ, na nke a bụ ihe kwesịrị ekwesị, ma bụkwa ihe ga-ahụ na a ga-enwe udo ga-abụ kpoo na steeti Rivers.
1: Aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma ekelela onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu na mmeri o nwetara iji aha pati All Progressive Congress APC zọọkwa onyeisi ala dịka ha mechapụrụ ntuliaka elu ime ụlọ nke pati APC ebe sịrị azịza n'iji dị na njikere na ntuliaka elu a ga-eme n'obodo Naijiria n'afọ 2027. N'ozi o wepụtara n'akara X ya nke jiburu Twitter mara, Hope Uzodimma kọwara mmeri onyeisiala Bola Tinubu na ntuliaka elu ime ụlọ ahụ dịka nke onyeisiala tozuru oke n'ime ya. O toro onyeisiala Tinubu nakwa idu ndu ya na atụmatụ nke akpọkwasịrị nnwogha nke olileanya. O kwupụtara na ụkpụrụ dị iche iche nke ọchịchị onyeisiala Bola Tinubu ji na ha agala n'ihu ugbu a ịmịpụta ezigbo mkpụrụ na-atụgharịkwa mpụtara nke obodo Naijiria n'ụdị dị mma. Ya bụ gọvanọ kwuru na ụkpụrụ nke ọchịchị etiti ji ugbu a enyela aka maka itinye ngwa ngwa eji arụ ọrụ nyere gọọmenti nke ogugo steeti bụ ndị nke na-arụsi ọrụ ike ugbu a iwulite steeti ebe ha siri pụta, gụnyekwara iji ya wulitekwuo okwu akụnụba. Hope Uzodimma gara n'iru kwupụta olileanya bụ nke o nwere na onyeisiala Bola Tinubu ga-alọghachi nke ugboro abụọ, bụkwanụ nke a ga-ahụta ọtụtụ ihe mwulite nakwa ọrụ mwunye dị iche iche ga-enye aka maka agamnihu nke ụmụafọ amaala Naijiria. O ji ohere a kwupụtagharịa ịdị na njikere pati APC inweta mmeri na ntuliaka elu a ga-eme na afọ na-abịa abịa bụ afọ 2027.
0: Gọọmenti steeti Abia akpọọla oku ugbu a ka e were aka ọkụ ọkụ lee ya bụ ndị niile bụ ndị aka ha dị n'ogbugbo gburu nwatakịrị abụ Miss Chinwendu Achumba bụ onye nwụrụ na steeti Imo, bụkwa nwatakịrị na-agụ maka ahụike. Nwatakịrị abụ onye gbara afọ 21 na-aga n'ụlọ akwụkwọ Lady of Mercy College of Nursing Umulogho Obowo. Ka a na-ekwu n'eze betara ozi na ahụrụ ozi ya n'ime ụlọ ya, bụkwanụ nke chere ihu n'ime ụlọ akwụkwọ ahụ. Nke a mere n'abalị 20 nakwa abalị 21 nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya. N'akwụkwọ ozi nke onye ndụmọdụ nyere gọọmenti steeti Abia na-emetụtara ụmụakwụkwọ bụ Chinedu Nwosu na-ekwu ugbu a na ọ ga-adị mma ka nwụchi ndị niile bụ ndị a na-ekwu na aka ha dị na mkpamkpa akparanụ ma hụ na a ga-eji iwu ala anyị taa ahụhụ. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ anọrọ na-ekwu na ndị dịka na ha n'ugbu a na-eme nnyocha na ha ga-eji nnu abalị 14 mee nnyocha o, ebe ndị tikwa na-ekwu n'aka nke ọzọ na ha ga-emekwa nnyocha na ebe ahụ ụmụakwụkwọ na-ebi ma mara kpọmkwem ndị ọzọ ha metụtakwara nakwa ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ. Nwosu kelere ndị ntorobịa nke steeti ahụ nakwa ndị obodo ahụ maka inye aka ịhọpụta ndị akpara arụ a, nakwa ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii nakwa ya bụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti maka ịgbapụ aka ọsọsọ ma nwụchie ndị a mere ihe a, ma kpọrọkwa ha gaa na isi ụlọ ọrụ ha nọ n'obodo ebe a ga-anọ nyochaa ha nke ọma nke ọma. Owe metụrụ ndị steeti Abia obi ike nakwa gọọmenti steeti a na-ekwu na a ga-elebara okwu anya ma hụ na a ga-eji ikpe ziri ezi soro okwu a. N'aka nke ọzọ, ya bụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti Imo n'ugbu a na-ekwu na ha na-eme nyocha bụ kpoo, ebe nkwụsịtọ ndị uwe ojii nke steeti Imo bụ Henry Okoye ekwuola ugbu a na-eji ụzọ onye na-emeghe ji ma na-emekwa mgbalị ịhụ na a ga-amata nnọọ gbalụgbalụ nakwa ihe ndịzọ bụ ndị gbara okwu a gburugburu. Mana nke bụziko bụ na a ga-enye nwatakịrị nwaanyị nwụrụ anwụ ikpe ziri ezi n'agbanyekwaghịrị na ọ nwụọla.
1: Anyị ga-agata ugbu a ṅụrụ otu mmiri, ya bụrụ na anyị alọtaghachi mgbe ahụ ka ị ga-eji nụchapụ akụkọ anyị bụ ndị nke ka dị anyị n'aka na mgbe ụtụtụ a nọdị n'ebe ahụ apụkwala.

0: Akụkọ sitere na mba ofesi opekarịa mpe akọwala ugbu a na mmadụ atọ abụrụla ndị nwụrụ anwụ dịka ụgbọala gara ga kwarịta ngụ ya na ele. Nke ahụ bụ na mpaghara ugwu nke mba Uganda ka ya bụ njinji ya jiri dịka ndị uwe ojii jiri kwupụta ya n'ụbọchị Mọnde. Aka wepụtabeghị ozi gbasara ahụike nke ya bụ ele nke ya na ụgbọala kwarịtara ngụ. Nwa anụmanụ a bụ nke a nọ na-akọwa na ọ bụrụla echeta ebewe nyere ọtụtụ ndị kemgbe afọ ole na ole, bụkwa n'ebe a na-ahụta ugbu a na enweela ọrụ ndị nke na-aga n'ihu iji hụ na ekpuchitere ya bụ ụmụ anụmanụ ka ha ghara ị na-emekpa ndị mmadụ ahụ. Ihe mberede a nke dapụtaranụ n'ụbọchị Sọnde n'oge mgbede ya kpọtụrụ kpọmkwem na Murchison Falls National Park nke dị na ya bụ mba ọ kpọtụrụ na mpaghara Arua, bụkwanụ nke dị na mba ahụ bụ Uganda, n'isi obodo ha bụ Kampala, bụ ebe akọwara na ya bụ ele ka ụgbọala kwaturu ebe ụgbọala ahụ njikwa ya funahụrụ ya na ike. N'otu aka ahụ, n'afọ 2024, otu UWA kọwapụtara na ụmụ anụmanụ atọ bụ ndị egburu egbu na ụbọchị ole na ole dịka ọtụtụ ụgbọala nọ na-agbafere na ya bụ mpaghara ọdọ ụgbọala ahụ kwa nke dị na Uganda, dịka otu nke a mechapụkwara n'ụbọchị Sọnde.
1: N'akụkọ azụmahịa, a na-eme ka mata ugbu a ọla ahụ maka ire mmanụ gas eji esi nri emeela ka o doo anya n'oge na-adịghị anya na ọ ga-esikwa ike maọbụ takwa akpụ karịa. A na-adọ aka na ntị ugbu a na-ekwu ọnọdụ na-ahụta ego a na-ere ya bụ mmanụ gas eji esi nri ugbu a na o nwere ike ime ka ndị ala anyị ihe isi kakwunye njọ nye nde kwuru nde ndị ala anyị. Ndị a n'ugbu a na-ekwu na a na-erezi 1 kg gas ihe ruru 1,500 ma na-ekwu na ebe ndị ahịa ugbu a na-ebi ya n'ukwu na-akwụ ego ruru ₦25 na ọma abụọ nakwa ₦26 na ọma ise bụ nke ha na-ekwu ugbu a maka gbọmgbọm ₦20 bụ nke ha na-ebu na ngwa ahịa. Ha na-ekwu na ka ọ dị ugbu a ụfọdụ na-erezi ya 1,600 maọbụ ka ₦2,000 na-adabere n'otu esiri zụta nke ya. Ha na ugbu a na-ekwu na ya bụ ihe a abịalabịarị oke ọnụ nke na o meela ka nke onye ndị mmadụ leelu. Ọ dịkwa arịghị n'ogo dịgasị iche iche, ọ na-adabere na ebe onye nọ. N'akwụkwọ ozi bụ nke a hụrụ onyeisi otu NALPGAM bịara n'aka na ya bụ Maazị Edo Enyang nakwa onye ndakwụkwọ ha bụ Maazị Basi Esen na ugbu a na-akọwa n'ọnọdụ a bụ nke na-eri nri n'obi ma jọkarị onwe ya na njọ. Ha na-akpọku ugbu ọchịchị ala anyị nakwa ndị mmesi na-ahụ maka mmanụ petrol eji esi ihe nakwa otu ngalaba ndị na-ahụ maka mmanụ n'ụdị ọ bụla ka ha biko gbaa aka ọnụ ma ndị na-ere ere ma ndị na-azụgharị azụgharị ma ndị na-azụ n'ukwu, tinyekwara ndị isi okpotokpo ndị ọzọ ka e were ọsọ ugbu a lebere okwu anya iji hụ na a ga-eme ka ego na-ere mmanụ gas eji esi ihe belata ma ọ bụghị ya ụmụ afọla Naịjirịa ga-atakọta ya aja na nso nso a n'oge na-adịghị anya.
0: N'akụkọ maka azụmahịa ahụ bụ nke na-eweta anyị na njedebe n'oge uju akụkọ nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị apịche kpamkpam, ọ dị mkpa ka ị nụrụ isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Anyị gwara gị na gọọmenti etiti ekwupụtala ụbọchị echi bụ Wednesday nakwa nwanne echi bụ Thursday dịka ụbọchị ezumike maka ihe omume ụka alakụba. Ebe anyị gwakwara gị na otu ụlọ ọrụ ojiji ozi na-ahụ maka ime njem bụ ndị NIS na mkpirisi bekee adọọla ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa aka na ntị megide ịhapụ obodo a n'ọnọdụ iwu na-akwadoghị n'ihi ikwe nkwa adịgboroja nke a na-ekwe ha bụ nke ga-eme ka ha hapụ obodo a gawa mba ndị ọzọ. Anyị kọkwara gị na gọọmenti steeti Abia ugbu a na-achọ ikpe ziri ezi maka otu onye egburu egbu bụkwanụ nwa akwụkwọ na-agụ maka ihe ọmụmụ ọrụ ahụike na steeti Imo. Anyị na-ekele Deborah Odiba, onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee, ndị tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo na mgbe ụtụtụ a bụ
1: Chidimma mere gịnị
0: na m Clinton Obidaya. Imeela maka ige ntị, ya gaziere gị.
2: Anyanwụ achakela. Rose 101.9 FM.
3: oge eruola mgbe anyị ga-eji welite olu anyị oge anyị ga-eji nọchie anya oghere oge iji kpọkuo chineke maka ọdịmma nke ala anyị ngwa sonyere anyị n'oge ekpere maka South East ekpere nke udo ekpere nke agamnihu nakwa ekpere nke mmeghe ụzọ nke mpaghara South East nke obodo naijiria oge ịdị n'otu oge okwukwe nakwa oge izu oku nke eluigwe ngwa sonyere anyị na Rose FM 101.9 aba ụbọchị monde ọ bụla ma o jiri ọkara gaa elekere itoolu nke ụtụtụ enyi mba 94.3 FM ụbọchị Wednesday ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere abụọ nke ehihie nakwa legend 98.3 FM ụbọchị Friday ọbụla na elekere itoolu nke ụtụtụ bịa ka iwebata atụmatụ ekpere gị maka udo uto nakwa ntụtegharị nke mpaghara South East akwụkwọ Jeremiah isi iri atọ na atọ amaokwu nke atọ o kwee m na m ga-aza Chineke nke anyị na-efe bụ Chineke na-aza ekpere ekpere maka South East ekpere maka South East mgbe onye ezi omume na-ekpe ekpere eluigwe na-anụrụ

0: made danye biko uzula orientas nandi buya unulata waneno orienta lozwele nde wo anya batala no giomumu bua ukwanu oge egwuregwu igbo kanyi na gi abozo batara okwu nime ya na mgbe ututu a ngwa bata kanyi na gi abomike ga n'ihu sonyere anyi ka o na-eme gini ka ọ na-aga aga na Rose 101.9 aba ime ka ọ nọchiwa gị ngwa dobiri ya. Anyị si gị ụtụtụ ọma ọzọkwa n'ebe ọbụla isitere ugbu a naanị olu anyị bịa ka anyị na gị abụọ rụchapụ ọrụ nke anyị rụfọrọ arụfọ. Nke a bụ agba nke ikpeazụ ya na oge ihe omume oge ndị Igbo nke taa. Anyị na-asị gị ka ị bịa ka anyị na gị abụọ nwee ike mee gịnị nọrịa. Onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa, ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ụlọ chebe ndị ọzọ ji nke ọla edo, prince of Enyimba Empire. Bam solutely. Mana mụ na ezi oye gị nọkwa n'ebe a, nwaanyị Istanbul Ikodia Worldwide, ka gị mere ọzọkwa n'ụtụtụ a.
1: Maazị Adam mma, gị onwe gị kwanụ?
0: Adịnụ m mma.
1: Ebeolachi.
0: Abụọla mụchi o. Kekwanụ otu ihe niile si dịrị. Ama m na obi na eme n'oge pọni pọni. Ọkụkwa gị ma taa owe.
1: Nwanne m ma taa owe bọndụ m ọwụ.
0: Ọkụkwa ma taa owe echi. Mana nsogbu adịghị. Emere ya taa emere echi. Echi ga-abịarute abịarute.
1: Amanị m. Lekwe m lekwe echi.
0: Asị m gị mme ncheta ọmụmụ ọma. N'agbanyeghị na aga m aga ekpere Wednesday echi. Ya wụrụ nke m na-anọkwanụ gị n'ụlọ. Chineke m. Mana m ga-esi n'ihi gị lọta n'oge nụ.
1: Ana m nwa ada echi
0: gị. Eji n'ihi gị lọta n'oge ka mụ na gị abụọ mee dị emume ncheta ọmụmụ a na odu.
1: Ya ahụ na mbịawa na ejuru eju gara abalị.
0: Mana emume ncheta ọmụmụ gị ọhụ echi malitere ugbu a na-amazi mma ya na-ata kpọmkpọmkpọ. Ọ gịnị mere?
1: Angani oke ichọbụrụ otu ahụ echi ka m ndị ka ekwefi.
0: Eche m ọhụ echi ihe niile esubiri.
1: Mba na anya na-esho. In my father's house there are many mansions.
0: Ọhụ echi ka ọ ga-esubiri.
1: Mba ọ ga-esubiri taa nọ.
0: Ọ malitere taa.
1: Gbam solutely.
0: Gị onwe site echi gawa ruo mgbe ọnwa a ga-agwụ.
1: Gbam solutely.
0: Nsogbu adịghị. Anụrụ m ihe I kwuru.
1: Gị onwe gị kwanụ.
0: Adị m mma.

0: na ya na ka bu Muslim tin obidaya na ezio ye gibo
1: uga bengala
0: no ki hun me egwuregwu igbo na rose 101.9 aba ohere dere gi ke bia horo akara ajuju ndi nke ga za mana nwanyi stambu imo ebo jide mma wo na ajuju anyi jiri bia obu omugi
1: ka de no ma jem
0: adu ma jem o de iko ta ahu maka ọtụtụ n'ime anyị ndị ga na-atụ ụjọ si ha uge bengala na Clinton ka ghara iji okpokpo ajụjụ ugbu a jufuo ha mba mba mba ajụjụ anyị ji bịa na mgbe ụtụtụ a ọ dị nwa jem ya bụkwara gị gịsị na ọ dị nwa jem ọ dị nwa jem bata ka anyị na gị nọrịa onye stambul ka anyị kpọpụtagharị akara ekwentị ahụ ọzọ
1: ihe bụ akara ekwentị gị kpọpụta ka bụkwa 0813 355 9358 maọbụ nne ya bụ 0812 011 1019
0: bụ akara ekwentị ndị nke ị ga-eji sonyere anyị batawa ka anyị na gị nọrịa n'ihi na ọnụ ụzọ ama anyị nwere mepere emepe na mgbe ụtụtụ a. Ọ bụ onye na-akụ aka n'ụzọ anyị. Halo.
1: Halo.
2: Anyị
0: abụọla chike
1: ka anyị na ya nọ.
0: Akara nke mbụ si gịnị ka a na-akpọ Grand Nọt n'asụsụ Igbo?
2: Akụekere
0: maọbụ ahụekere.
2: Ahụekere anyị na ndị ebe anyị na-akpọ ya akụekere.
0: Akụekere ọ dị mma maọbụkwana ahụekere ka anyị were ahụekere ahụ ndị ewu ya gaziri gị nọ ka anyị kụfụrụ gị aka ga anyị bịa tii.
1: Ndị ewu.
0: Gbalịala.
1: Ya bụ ozikwa obi ndị kpọọ ya akụekere nakwa
0: ahụekere maka ihe nke ha na-akpọ ya na mpaghara ebe nke ha siri pụta. Nke ahụ dịkwa mma nwaanyị Istanbul na nwụta ịma ọkwa sị na ọkwa mbụka mba na-eme gịnị n'ọnụ
1: na-asụ n'olu.
0: Ndị ụda bịa tii bịara bịa tinye anyị akanyerela gị akara ogologo udo a ka anyị tinyere gị. Ndewo.

ego ga-agbacha mbọ ghara iri uru ahụ hụtara. Ya mere m ji si n'iru ebe ihe ọma mere m ego ga-akọ aka ego ga-ete egwu ego ga-aṅụ ọṅụ. Ofu ihe dị mkpa ka ghara ime ihe ahụ ọ bụ gịnị emikwala ọnụ. Mana sị gị ndewo Clinton Obidaya, awaala m o ka m ga-eli ihe m shiwara n'ọkụ, ibiri ka m biri. Onye azọdịla ụwa azọ, ụwa ga-abacha onye ọbụla, ọ ya abaghị bam bụ ogebe ba ndị niile ya na-aga aga. Mana sị gị ndewo.

ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole shapo mfanaka, ha o kgole shapo ka. Sinoko-noko ha seyo mono mo tsisa.